ọwụrụzịa na-ere atụrụ ahụ resia ndị mmadụ ha amazikwa nke ahụ agbasazikwa ha ihe na-eme mgbe nke a mechara mmadụ ịmazikwa ihe mere n'ụgwọ na ọ sị na ọ wụzikwala onye pastọ na mgbe ihe a mechara ọ gara aga wụrụzịa onye pastọ na obodo ọzọ. Mana ịma ihe mere nụ Ikenna mechara bịa nwụọ. Ikenna enyi ya nwoke ahụ ya bịazịa na-elekọta nwunye Ikenna enyi ya nwoke ahụ ya na ya soro baa n'otu nzuzo ahụ mgbe ahụ Ikenna

si otu otu eh abu abu nka meziri ka otu nzuzo ha akwachie ngotu nzuzo ha akwachiri ya bia lawazia n'obodo Enugu o si ga Enugu ya bia wozia onye pastor n'ebe Enugu ahụ obara o si na ugbu a na nna ya nwoke adela afọ 21 o chọkwala nụ elu nwanyị mana ima onye chọtara ọ chọrọ elu ya wụrụ nwa ya ahụ enyi ya nwoke ahụ nwụrụ anwụ ọ mụtara nwunye ya ka ọ chọziri elu

0: kwanu amotale hama de bi kwanya ho no chosia elia
1: ando ma ho no nwa nna ya we ha
0: na me wo nye uche ma iha ugbu a
1: unye ama ha
0: eh unye ama kana ze ndio mama mabi ko mu ye ti di na anyo no n'oku uno ga akwa anya na akara ekwenti 0816063681877
1: ebona ina nkete asato otu isi nkete isi ato isi otu asato asa ototo ama o
2: ama go laji
1: ebona e
2: Zandazo, only on a movie or gather.
1: A gather,
2: no monarch and uncle.
1: They wounded put a pan of bull letter.
2: And a woman, I like her.
1: They widen.
2: And a whole lumbering.
1: Oh, girl.
2: I call it rich. Oh, the Monday began a puno go back as what goes around comes around. Are they anything or they may have a day of blankets on a son of food? Otu ụbọchị ọ ga-apụtarịrị
1: ihe
2: na-adị agwa anyị mgbe a na-eto eto ọsịtọ ile ọwụ na isi nyocha ya ndụmọdụ m na-enye onye detere anyị edere ete ya bụrụ na ọ na-ege anyị ntị ihe kwekwere ka ọ wụrụ oke nọ n'ụlọ ego ọma na ọgbọ na ọ sị na o ji arịa na ọ wụọla onye ụkọchukwu ọ bụ pastọ ọ bụrụ ma ị nwebeghị nkwupụta ya bụ confession nchegharị na-aga na confession na nkwupụta mmehie na-aga ka ọ mụrụ ji mmehie ị ga-eme gị mechaa ya e nwere ndị mejọrọ ịma ị kwesịrị ịsị lekwa ihe m mere biko gbaghara m naichegharịrị gbachizie nwaanyị gị nkịtị gwa nwaanyị gị na-emụrụ onye mụrụ n'ezi Chineke chọkwara n'ime ka ihe ndị a niile bute ihe maka Chineke gbachiri ya nkịtị na ịwụọla ụkọchukwu eme ka Chineke ya wụrụ na mmehie niile a ya esoro mkpuchi Chineke anakwaghị mkpuchi mmehie anyị ga-amakwa na Chineke bụ Chineke nke ezi omume na eji ọ nọ n'ime ana m ekwu okwu dịka nna maka eji m ụmụ anọ enwebe ụmụ m nke lụrụ di ma ọwụ ịlụ nwaanyị mana ama m mgbe na-adịghị anya ama nọkwa n'ọnọdụ ụmụ m ga-ana alụ di ma ọlụ nwaanyị ma eji ọ nọ n'ime na ọ gaghị ekpuchi ihe ndị ahụ ifu na o kwesịrị ịgwa nwunye ya adịghị ama ama lekwe maka ọ bụrụ na nwunye ma ụmụ ya ma nwa ya nwoke ma ha agaghị na-ekwu ihe na ha agaghị asị na ha ga-egbu onwe ha ma ọ bụrụ na ha ga-emechiriri ike elu ya ihe o ji bute m nke nnukwuru ahụ na awụ na asị na nwa ya nwaanyị adịla ime ya awụ na nwa ya nwoke ahụ atụwala ime na ọnụ okwu adịla ebe ọ na-atọ Chineke mere anyị eziokwu ihe nọ n'ime ewu a masị ya bidogonụ maka dịka onye na-aga anọ m na-eche were echiche na-atụle o nwekwara ike Chineke mee ebere ya wụrụ na nwaanyị ahụ oche na ọya tụwara ime nwa ya e nwekwara ike ịnyocha ya wụrụ na amana onye otu o si dịrị shọ na ọya tụwara ime nwa nwaanyị ahụ ọ mụrụ mana ana m asị ya sigodo nna azụ

0: Ibolachi. Ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma. Ma bọrọ.
0: Aha gị n'ebe isi na-akpọ anyị.
1: Awọ Maazị Ndubuisi.
0: Awọ Maazị Ndubuisi, bịarụla.
1: Esiri m egbu akpọ.
0: Egbu road, ọ dị m.
1: Atọ m iti tụọ n'ụlọ ka obere. Nọmba 1 bụ nna m kwasị na ya wara pastọ. O chariala. Amaa m ogogo m chariala n'ihi na ọkwa ihe arụ nwa pastọ ịkpụba nwaanyị ime mgbe ọ na-ewe edibe ya. Ma mgbe ọ na-akpụ gburugburu isi ya. So amaghị m ogogo o ji echekwa ezinụlọ ya n'ụzọ Chineke. Kpaara ihe arụ ya jụkwara mee bikọ ọsọkwa ihe arụ ọredi. Ya bụrụ ma nwaanyị chọrọ ịlụ nwaanyị n'eziokwu, ọ kara inwe ndidi ga kwụọ ụgwọ isi ya, nna ya kwadoo ya. So amaghị m ụdị pastọ nwụrụ m ya. Nke abụọ bụ na Chineke chọrọ inye ya ọmụsị n'ihi na e kwuru ihe nwere n'ezinụlọ Eli ndị ozi ezinụlọ ihe arụ ji mee, so ịzọ ya ozikwuru ezi n'ebe Chineke. Den ji obi ọma n'ihi na o kwesịrị ịgwa nwaanyị ihe a tupu oke ruo. E nwere ihe a na-anaghị ezo ezo. Ma ọkwa na maa mma nwa ya nwaanyị ahụ na-erekpapụ ya ebe ọnwa eziokwu na ọ sị na ya mụrụ nwa nwaanyị a. N'ihi na a sị na ọ na-ere nwaanyị a dapụ ya na ha chọrọ ma mkpado gị ya na-eji na-akpọ ori ruo otu ama mgbe a na ha chọọ ịlụ ni ma mgbe a dịwara ime. Ọ gara ịma as early as possible before now. So ahụrụ m sị o nwere some little loopholes ego ọ na-akọbazighị very well mere ihe niile eji emega now. So as a father and as a man ya dara akpa lee ụzọ ọ na-emezi ihe emezi. Bidokwa ugbu a chiwe uwe ojii n'ụtụtụ tupu chi ya ga-agwa nwaanyị ya nke mbụ. Just like nwanne m nwokochi nye ihe ntụziaka ka mee nwaanyị DNA ma akpa maọbụ ya kpụmụrụ inwe nwaanyị n'eziokwu ka ọ ghara iblo trọmpet ọ ga-awụ ya blo ya the end of it ya chọkwara na ọwụ ya wụmpa nwaanyị n'eziokwu. Ya ga-aga mee DNA ya mechaa ya ya wụrụ na ya wụ nna nwaanyị n'eziokwu ya ji nwayọ kpọ ha ọwụ na nna nwaanyị ahụ ka nwaanyị ma nwa ya nwoke nwoke nkwa ike elu ya. So ya bido ugbu a sịrị m n'ihi na I believe that all by his men ahịa ze ma nne adakịara ọ gara ịma ana nwa na nwa ya nwoke dị nagwa ọ dị na mma.
0: Ọ dị mma. Ele akara egwu nke a ga-akpọrọ gị?
1: Kpọrọ m akara egwu nke iri.
0: Nke iri ngwa na Ibolachi.
2: Ibolachi.
0: Ibola.
2: Ale banne me kwanna.
0: Ai dem ma Ibola na.
2: Ah bada I do. I wanted a what George Alonzie oni menga odi am da da da da bo ma.
0: Ibola.
2: Yes. As you know.
0: Oh, Ibola eh.
2: Ibola ma ju wa. Bala beki.
0: Uto.
2: Ebo na ha he de se do the right thing at the right time. Wannan muka da ba a rakukwa sa adam sorry da donyo wala mini mana ya baba da ke tai mini o mana ga take a da badan bada go ni na mi on go zi china tenya ne so wani ati na wani in kwa kwasi na on side the toss ya pa tin da go

0: de drede bas na hia wo chibuzo chibuzo si si oji ende tarani ederede osina deke agupotara ihe dakwasara uche na uche marakwa na kama ihe ya ni ana alu ugbu a na ihe ola mmadu metere o ga nata ugwo onru ya opa ndu otu ya nwuchala echekwala na otu awu pastor na ke ya gaala ya jikwa gbo mezie ezinụlọ ya dozie ndụ ya tupu ya agawa maka ụkwa ma ọ ga-aga ọ ga-agakwa ọ ga-anwụkwa ka ndị ọzọ chiri nwụọ eleenu uru iketara na ihe niile ahụ unu girichara bacha na eji ram ka ọwụ atụrụ na-eme ihe unu nọ na-eme ike agwụla nke a ejila na mkpụrụ ọwụla mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọta ọ dakwasala gị ugbu a kpọrọ na m akara egwu nke abụọ.
1: Ọ dị mma, onye ọzọ m ji ederede ebe a wụ ọlachi ọlachi soshi naked na-edebatara anyị ederede. Ọ sị, nwanne m nwoke Uche, ọ wụrụkwa na eziokwu eziokwu na ị gara agaga wụrụ nwa pastọ, ị metekweghị ya o, na mpụ na arụrụ ala niile ị mechara. Amara m sị na mmadụ gbaba n'ime Chineke na onye ahụ agbabachaala na Chineke ga-ekpuchi ya, mana ọwụ gị ikpuchi njọ gị. Ị kwesịrị ịgwa ezinụlọ gị ihe gị na ije gara tupu gị bịa nwee nchegharị. Ihe ị gara aga maba ọ dịka anyụrụ nshị, agwọpụ gị nshị ahụ ọfụma ọfụma, ewere akwụkwọ kpuchigide ya, ọ ga na-eshikwa. Njọ gị ahụ ka nọkwa n'ahụ gị, ọ wụrụkwa na ị ma gị o. Nke ị gara aga maba sị na ịwụ pastọ, ọ dịkwa mma, mana Chineke nyere gị chance ọzọ ka ị jiri dịrị ndụ kwupụtakwanụ ihe gị na ya gara, nke gị kakwa mma o. Akụ ị nọba a na-ekwu na onye isi ma ụfọdụ ndị nọ na otu na ana ha mere na unu ji kwakọlọta kwachie o zuchabeghị oke. Ị ga-akọrọ ezinụlọ gị ihe gị na ije gara tupu gị maba n'ime ịwụ pastọ. Elu dịrị pastọ ịwụkwanụ, ọ pastọ ndị nke na eme ihe ọdịnala jirikwe pastọ kpuchie ka ị na-enweta memba. Aghọtaghị m ụdịrị pastọ ịwụkwa ọ wụrụ na ibugo ụzọ kwupụta mpụ na arụrụ ala ịrụchara na gboo.
0: Njikwedere dị ebe a sị n'aha ya wụ nke iru ka oriakụ nke iru ka kasị ya si na owere edetara anyị ederede. Ọ sị ihe dịkwa mkpa ugbu a wụ ịgwakwa ezinụlọ gị nke wụ eziokwu ọya wụ nke ị ga-emegodi ugbu a ka ị sevugodi onwe gị n'aka ezinụlọ gị, gwa ha nke wụ eziokwu. Kpọrọ na makere egwu nke abụọ.
1: Ọ dịkwa mma, onye ọzọ m ji ederede ebe a wụ Madam Tina. Madam Tina sị na o shiri Live Market na-edebatara anyị ederede. Ọ sị Uche, ọ wụrụ na ị ga mechaa nkwupụta na ezinụlọ gị, ihe ọzọ m na-emekwe gị ka e mee wo ka ị kpọrọ nwatakịrị nwaanyị a nwa gị nwoke chọrọ ịlụ, kpọrọ ya gaa na ihe ndị bekee na-akpọ DNA. Obi m na-agwa m na ọ wụrụ na ime ya DNA na ị ga-achọpụta na ọwụ gị wụ nna nwa ahụ, mgbe ahụ ya wụrụzie na nwa gị nwoke nweziri ikikere ịga gaa lụrụ ya. Mana ọ wụrụ na unu meekwanụ DNA ya wụrụ na ọwụ gị ya, ana m agwa gị ọ ga-akakwa mma na nwa gị na insist sị na ọ ga-alụrịrị ya bụ nwatakịrị nwaanyị, ihe ị ga-emezikwa wụ ọ ga-aga

0: otu ha na ụlọ ụka ọkọrọ ya ị na okwu na okwu kwesịkwa ịgwa nwaanyị ya na nwa ya
1: o kwesịrị ịgwa ha nụ o kwesịrị ịgwa ha ọ gwara dị nwaanyị o kwesịrị ịgwa ya sịa dị ama amalekwu ihe mere na ndụ ma ọ na-ewute m emi ya ihere nụ maka ọ dị ihe abomination ihere ahụ ajezi ọ gaghị adịzi ncha iji ezi obi mee ahụ akwụkwọ nsọ si blessed is the man whose sin is forgiven is covered mana enwere obi iji imere ihe kwesịrị kpuchie ya enweghị ka a hapụ ịbọlite ofu ụbọchị ya dịka ọ dị ugbu a ihere ahụ ọ ga-alị ihere kwupụta ya n'ihu nwunye ya na nwa ya na ndị nke mee ka ha mara maka ọ nọ mee ka ha mara ndị nke a ga-adabanyekwe n'olulu ọbụna dị na ọ gara to the extent of ya na-ewu ka ọ gịnị ya ịkwa iko ịmakwa ihe ọwụ owu obere ihe ya onye mere ọtụtụ ndị pastọ taa anaghị eme nke ọma ọtụtụ ndị kristianụ na chọọchị anaghị ekpeziri chineke maka ebe ha gara ekpuchiri ekpuchi dị njọ enwekwana onye na-agwa ha ụta ga-esi mee ihe ndị a ịgba esu were ya na-agbaso ha mgba ha chọọ ịga n'ihu n'owe ha chọọ ịga n'ihu n'ime mmụọ dị ka ndị nke chineke ọ dọlaghachi ha azụ ha ahụ onwe ha n'ihe ihe dị iche iche onye kristian na-ekwesịghị ịhụ na inwe na ndị ya o dịka ọ dị ya ga-akwụpụta godi ya ya na obi nnọọ a na-adị obi emekwenu restitushon cheta na onwe restitushon m mere n'ụwa ọ bụrụ na a na-enwe obi mee ya a na-ana ewere onwe m were ego onye ahụ nyeghachi ya adị m sọrị na ego ahụ gwara gị eriri ihe a ọnwụ ihe eriri ya kama na ego ụlọ ọwụ adị m sọrị m were ego ahụ jee ọsịzie m na nsogbu adị na agbagharala ihe ndị emegizi n'ime ndụ m tupu oge ahụ ihe ndị ahụ akwụsị ihe ndị awụ sori na-emeela
0: sapụ na ịma na nwa ahụ ọ sị na ọ mụtara enyi ya nwoke ya na nwunye enyi ya nwoke ahụ mụrụ ọ wụrụkwanụ na nwa ya na-insist nwa ya nwoke sị na ọ ga-alụrịrị nwa ahụ nwaanyị ahụ ịma na okwu ole ya o ọ sị na ọ wụrụ na ọlụ ya na ọ ga-egbu onwe ya ọ dụrụ isi sị na ọ wụrụ ọlụ nwa na ọ ga-egbu onwe ya ele ya ga-emekwanụ na
1: ọ maka na ọ gwabe ha nke wee eziokwu na ọ gwa nwa ahụ nke wee eziokwu ụjọ ga-abịazi ya ọ ga-ama na onye ọ chọrọ ịlụ nwu ya nwaanyị ọ gaghị etinyezi izi o tinyezi isi ihe ọ hụrụ ọ gbasazi nwoke a ihe ọ hụrụ ihe were izi ma ihe ha ga-esi ọnwụ na ọ chere na ọ onye ọzọ ka ọ chọọ ịlụ ọma na onwe ndị
0: ime na ịnụna ele akara egwu anyị ga-akpọrọ gị sapi
1: ụnọkpọrọ ka abụọ ahụ ka ọka na ya
0: ọ nọ ya ọ nọchi nche
1: ọ nọ ya isi agodi ya na-akpọ ya ka ya na

0: ewu ihe mberede bịanụ ma ndị na-egbu mmadụ ma ogo ochi ma ihe dị agha achụmaghị enweghị ga-eme dịba aga n'ime ala kapụta ebe mmanụ kọleji Douglas irisapịa na-agbasị enyi gbawadịla anọghị m na ke ha so mmanụ ga otire dịstap of ten maka ụmụ okorobịa ndị na-ege ntịrị ihe m na-ekwu n'ahụ ndị enyi gị duruhụrụ gị ị ga-aka nka mmanụ niile ndị a ihe m na-enweta ha n'onwe gị ọ wụọ ndị enyi dugharịga gị o ji baa ga data otu ọjọọ ụlọ anịmanụ na-edi ya ihe ọjọọ abomination mmehie nke lọt mmehie nke lọt na ụmụ ya ha jiri mee ka ụgbaghara dị na ebe ha bi agbaa ya ọkụ ebe n'ihi ebe lọt chigbapụta ele aha data ya siti ọkwa niile ele ya echefuola m so ya wụrụ ya biko Sodom and Gomorrah echetara m ya so my Bible scholar eteke wapụrụ m n'obi so ụmụ onye na ụmụ scholar ụmụ lọt ya agaghị eweta ụmụ lọt ugbu a enweghị ha nchagharị ahụ ndị abụrụ ọnụ ugbu a ụmụ ya nwere mmanye nye ya ha agaghị ji eweta ụmụ ya ya wụrụ ya biko nwa ya ahụ o chere ihe o metere ya jisi ike kpụọ nwa ahụ gadie ntes nke nwaanyị ahụ nwa amụwụkwa ya ma ya de nwa ya nwoke ahụ wụkwa enyi ya nwaanyị akọ nwa ahụ ọ chere ịlụ alụ dagel gakwa die ntes mara ma onwe aka gwara ya nụ bifo anyị na-etegisi ashọn bụkwanụ nwaanyị ihe na-eme gị dị mmehie ọ bụla nwechara ụta nwechara ọgwụ ọlụ ya jisi ike dị fri so that his name his sin will be forgiven.
1: Ede Sam, ele akara egwu nke ị ga-akụrụ gị.
0: Okay, ị ga-akụrụ ngwụ nke isi mmadụ werele ya.
1: Mba ọ na ya.
0: E nwekwara enyi nwoke si m na-abịa je buga ya ozi. Ya si m gaa n'ọgụ ufu na nnụrụchu. Nnụrụchu si a na-ama anụ. Mgbe m gwara nsị, ọ na-agbaka mmadụ isi. Ọ chọkwa ihe friend na-eduga mmadụ. All this problem ụmụaka na-emecha ụwa mkpughe nke ụmụaka nyere ha ndozi ya nwanne ha nwanne ha nwaanyị ya wụwa ihe ọjọọ nye ha ọhịa ọjọọ ebi ebi ọwụ ihe ọjọọ ma ha sọ ihe ọjọọ ebi ebi ọwụda sam ọwụ n'ezi
1: ọwụda sam ime na ịnụna Ibolachi ụtụtụ ọma
2: ịhụ na

0: Ibolachi. Ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma, lọna bit.
0: Oh, ụtụtụ ọma.
1: Ndị nwanyị.
2: Oh, Maazị Ibolachi.
1: Nọna dọla mmiri ka ọrụ na.
0: Adị gaga ahụ, ihe ahụ ga-awụ mmiri. Ọkwa gị na-adọ ya.
1: Ihe nke ọrụ.
0: Oh.
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma.
1: Ọ nwere ma esi nwa ma nka kpọrọ.
2: Ee, Maazị Mandewo.
1: Anyị isi ekwere mee, anyị kwa anyị akpọ ebe dị ala, mmemme ili onye nwụrụ anwụ. Ozi ọma ị ga-agbasa nga. Ị niile ya ekwuga nga. Ọ kwa gị gbasara onye nwụrụ anwụ. Ọ maka ndị dị ndụ. Ndụ, ị niile ekwuga na ala ili. Ọ gbata dị onye nwụrụ anwụ. Anyị gbatara anyị. So, ụwa anyị ndị ga-eme nga ụwa ụsọwụ. Ọ ikuziri ndị egegegere anyị. Nwoke a na o meela ka ya isiọ ndị ahịa ndị kegegega amụkwara ha nwaa mekwara ha ọkụchigara anyị ma agbọbịa ndị ka ọbịanye o mekwara ha mụaga ebe ahụ ha ọla ọchịchịrị wa ọchịchịrị ụzọ adị uru okwu Chineke bara uru mmụhe nkụchi ndị barala anyị wụ eji ya ma acha ụzọ rịkpa anyị ga ya na onwe ihe na-anyị ma ụmụ nwanyị nlere anyị hụrụ ugbu I was going to go to the hospital. Ya ogbe ekwufara siri papa ịjụ ụwa ha onwe maka nwaanyị maka nwa ha abụọ chụmụ ya nwaanyị akwana ya arịọ ya mgbaala ise ya ekwe n'ọgịga nwụnụ ba ụja alụ nwanne nwaanyị nwe o mee ya eme ha ụwa
2: ekwesị
1: ya tiga na ekpere ya kwụsị ọrụ pastọ ọ dị egwu chukwu ga ajụ amarasị nwaanyị zuru oke maka chukwu ga asaghị ji ife Chineke. Ndị enyi ozi onwe gị mezie ọganihu gị meziekwa n'azụ gị so ya rịọ nwaanyị ya mgbaala Chineke ga-abaha n'ime mmetụ nwaanyị ụmụ ya ndị ha akụ n'obi ha onwe onweghị oke ihe na ya were ekpere werekwana oge kpufara rịọ ya bụ ụzọ chụọ ihu Chineke rịọ Chineke mgbaala na kpọnwụ

0: Ngwan, ọ pụrụ na.
1: Ọhaneze gara anyị ntị, ọhaneze ndị kpọrọ akpọ, ndị detakpara ederede anyị na-ekele unu na-eme na anyị na-asịkwa ụbọchị keke fara afọ ya rịkpụbụla nọ mma ya gaziela nnụ ka emesịanụ.
0: Ụbọchị Tọzdee anyị ga-anọ ebe a, ị nọ na iwetakwara unu ofu isiokwu a. Ngwa akara egwu niile unu họọrọ anyị ga-eji ohere a ugbu a kpọchara ọnụ ya ma kporuo ya n'isi. Ndewonu.